Kong kutolong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong k

senjata makan tuan. Anu maksud rek ngabas di lawan. Tapi ayeuna jadi mulang di kapan sabeutana ceuk temutanana aing lamun can bisa ngabas di sirgawa. Ragawa. Lamun can di balik lemah wae.

go biridina dawa dawa ba am ho dawa wa baka maganaba danya na iyaka.

suba dan zamani ki wajen yaji ba ai kamar ke ba kuma zamani ki wajen kyauta ba ai kamar ke ba haka zamani ki wajen kyaro ba ai kamar ke ba diwa sarauniya lu